Israel shakwa yenti mtongo na wona. Ele wona wachie fimu kwa siyami. Onipa nungwae, awe ni kumbo. Mtongo na wona.